ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

Para sa ating balitang kalusugan, medyo nakakalungkot dahil mas maraming namamatay raw ngayon sa buong mundo dahil sa cancer. Mas lumaki ang percentage of deaths worldwide ngayon na dulot ng cancer ayon sa isang bagong report. Pagitan ng 1990 at 2013, ang proportion ng lahat ng pagkamatay na dulot ng cancer ay tumaas mula sa 12% papuntang 15%. Sa kabuuan, nagkaroon ng 15 milyong bagong kaso ng cancer, 8 million deaths at 196 million years of a healthy life ang nawala noong 2013. Ayon pa sa mga researchers, ipinakikita sa findings na pagitan ng pagsilang hanggang sa edad na 79, isa sa bawat 3 lalaki at isa sa bawat 5 babae ang nagde-develop ng cancer. Ang pangungunang cause o nangungunang cause of cancer death noong 2013 ay ang tracheal or bronchus. Ito po yung main passageway papunta sa baga. At lung cancer na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng may 1.6 million na katao. Ang breast cancer ang namumunang dahilan ng lost years of healthy life sa mga kababaihan. At para sa mga lalaki, ito po ay ang lung cancer ayon sa pag-aaral ng Global Burden of Disease Cancer Collaboration Group. Ina-analyze ng team ang data ng 28 uri ng cancer mula sa 188 bansa pagitan ng 1990 at 2013. Ang pag-aaral na ito ay na-published online ngayong May 28 sa journal na JAMA Oncology.

0: puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West.
1: Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.

Para naman sa ating balitang kalusugan, pangalagaan ng sarili at mga kapamilya laban sa lamok, ang West Nile virus, La Crosse encephalitis, malaria at dengue fever ay pawang naiyahawa ng mga lamok at karamihan ng mga outbreaks ay confined sa specific na mga lugar. Kung mapapansin raw ay mas maraming lamok ngayon kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga paniki kasi or bats na tinatawag ay kumakain ng maraming lamok. Pero kumukonti na ang kanilang populasyon, in part ay dahil sa white nose syndrome. Para mabawasan ang mga lamok sa ating paligid, ay simulan sa paglilinis ng mosquito breeding area sa inyong bakuran. Alisin ang lahat ng sources of standing water or tigil na tubig, kabilang na ang mga lumang gulong, discarded pots, at maging mga patungan ng halaman, at ano pa mang bagay na maaaring mag-hold ng tubig. Itapon ang laman ng mga bird baths at pet water dishes at palitan ng fresh water at least 2 beses kada linggo. When possible, magsuot ng long sleeve shirts, long pants at medyas outdoors. Magpahid rin ng repellent sa exposed skin at sa manipis na damit dahil maaring tumagos ang kagat ng lamok. Huwag hahayaang makapasok ang mga lamok sa inyong bahay. Magkabit ng tight-fitting screen sa mga bintana at pintuan. Kung may makikita naman mga patay na ibon sa paligid, maaari raw itong indication ng presensya ng West Nile virus sa isang rehiyon. Kaya i-report ang sighting sa local authorities pero huwag hahawakan ang mga patay na ibon. Keep in mind rin na ang mga ibon ay namamatay dahil sa iba't ibang dahilan bukod sa virus.

0: cigare.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
3: Kapamilya, sa pool sa video ang pagguho ng lupa sa sitio Paling, Barangay Lagan, Sabangan, Mountain Province. Hindi madaanan ang bahagi ng Sabangan Tumuntok Road dahil sa humambalang na mga bato at punong nabuwal. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ang DPWH para mabuksan na ang kalsada. Ayon sa Sabangan Police, nadaraanan na po ang isang bahagi ng kalsada matapos mabuksan kagabi. Samantala, nananatiling sarado pa ang junction ng Talubin to Barlig Road. Ayon sa DPWH Cordillera, patuloy pa kasi ang rock slide, partikular na sa Barangay Talubin sa Bayan ng Buntok.
4: Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa ng batas kaugnay sa political dynasty. Ayon sa kataas-taasang hukuman, masyado ng matagal ang 39 na taon para hindi umakto ang Kongreso sa issue. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi ng Supreme Court na may obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ang Kongreso para lumikha ng batas ukol sa political dynasties. Sa kabila nito, hindi naman sinabi ng SC na may anumang parusa sa matagal na aksyon ng Kongreso.
5: Well, the Constitution itself does not impose a deadline, but the Supreme Court recognized that 39 years is actually a very unreasonable time for Congress's inaction. That's why they urged Congress, please enact the law at the earliest opportunity with urgency.
6: Animong patay at 17 sugatan nang mahulog sa bangin ang isang truck sa Pontoc Mountain Province Martes ng hapon. Sa inisyal na imbestigasyon, galing Isabela ang truck na may lulang 27 individual na galing sa kasal ng kanilang kamag-anak. Pabalik sana sila sa Bapun Benguet nang mangyari ang insidente. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver, dahilan kaya lumihis ng direksyon ang truck at dumiretso sa bangin na may 50 hanggang 100 metrong lalim. Ayon sa MDR RMO Bontoc, kabilang sa mga nasawi ang 5 buwang gulang na sanggol. Agad na sumaklolo ang mga pulis, bumbero at iba pang rescue unit mula sa kalapit ng mga bayan. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa sitwasyon at sa lalim ng bangin kung saan nahulog ang truck.
7: Natasad po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maglabas ng rekomendasyon ukol sa mga nakabinbing petisyon sa fare hike sa loob ng 1 buwan. Ayon kay Lopez, ito ay habang patuloy na dinidinig ng LTFRB ang mga petisyon at naghahanap din ng pamahalaan ng iba pang paraan para matulungan ang mga transport group. Sinabi po ni Lopez na kailangan magkaroon ng balanse ang pamahalaan sa pagitan ng pagtulong sa mga transport operator at pagprotekta sa mga pasahero mula sa mas mataas na pamasahe na maaring magpataas din sa inflation. Sa kasalukuyan ay itinaas na sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa jeepney drivers at operators. Pinag-aaralan na rin umanong isama sa diskwento ang iba pang mode of transportation na gumagamit ng ibang petroleum products.
8: Ang sabi ko sa LTFRB, no, hopefully by next month, no, meron na kaming magandang rekomendasyon. No? And I think that's enough time for us also to weigh things. Ay, hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasahe. No? The government should shoulder basically, no, the problem. At hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuters.
4: Pinataw